0: Wap plen, mwen mfe sam kapab.
1: Wap koute, New York Creole.
2: Wap bezon pale. Se pwemye fwa, ou nan bagay sa, pwemye gason mye, oui. Mba jam satisfè, ou ba jam.
0: Gwi sa pale. Sò gen?
3: Papa, mpe.
0: Ou pe? Tande. Gwi sa pale, mwen di mwen li pe.
2: Gwi sa pale pe sa pou m sanouye nan bagay kon sa. Gwi sa pale pe, gwi sa pale pe.
3: Papa, pou m kouche mwen potou.
2: Oh oh.
0: Hey! Sa kpase gwi sa pale la?
2: Ki koto wap vin kouche ya?
3: Pou kote nou, pa ka don mwen sen mwen.
2: Ame gwi sa pale tou fwe, kran fwe, mse fan moun tou? Mse fan m papa ou?
0: Kouni ou mse fan moun? Kouni ou mse fan moun?
2: Kè nan manke dega moun tou ve ou?
3: Mpe,
0: mpe, mpe, mpe, mpe,
3: mpe,
0: mpe, mpe, mpe, mpe, mpe,
2: mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe, mpe,
0: Kote wal la gatin
2: plan? Oh, map kite kal, map domi, map chita son chel de am tan, ni fin fè jou pou m domi, imagine ou m ka viv kon sa? Eske m ka viv kon sa?
0: Antre la, antre, an wè tante na
4: chan.
0: Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè sa? Fè mè boujou a lè